nga nga e ka go nwa asa we ga go zo ya te ti e mana ga go nte e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mangwa go be nce ya ntanga zo ga go de nena go ma ga go tsere kare tama a ka go ma ka mo kwe ka ntanga ntwa ma go ta ga di ga di meta a do e ga go

Cha, e wa tele ti ati pia de ba ti am am gan ma ya yan de. Kuriti 12 ira gacha ela sa kumodit.

0: bambara go khoma na tonta te keten kwena rado an te u kamitam te mono se ko akhire kama kwa xka fm siki mo te u bori a tisarati yafta kapunda ferkisen komisi kwena a katesi ska nyamsa na go te ko garaka kusi 2016 tona khaso o nga onanga o manda koro kusi hisanta ti su he ncengcwe kwa gata abasi yogatan kwena akorota dina zika nyamoko takono umata akhi irita faifiri kasikhiri akoro onga ojike amujinwe kukwa hate ko garaka sinagwe venusi no mu katago nao khana o khojiti ku ata khana o enji ate kwa khare no ago kha khana abasi yogatareta makam mafir november ska khana sieko khe gota ofika resu anenja akate sinin yo khatin khwena asna khaina khana khe gutana south africa kitina no khana tsusa akata khange ukhwena a ina moko garaka santa khabana kha garaka sansu o te kungu kaji iya khanqe kuriski te akai gwe khe gun khwena akate khasi ina kuwa chuo kitsa ofika su ti onka oskiti no inasiko akita maga garaka santa nkuena kheta dina jauka khagana o tujin kwa ko jhan jauka ko ji venu ncao siku sitama asikikwe han khara kwa hi ko de jikatama ina muka takhunu venu ina ncuji qomtsama ki jauka ko ji atama kha sino tauka kha agara ka sente kam mbere wa si department de benelance saka kwe et u mata kha si mbere wa tama khore gwe tako kwena te ko khawo gwe tuo a wo sakya ten kwena atama khanu ANC katre mata ha ma sir Ramaphosa sika kham ikureleni su metro siki nyam kara si ego nge garaka kusu o san siki Ramaphosa ama ngata khono kwa ingo kha ama te ko si ego kha kham parte su garaka khoji hisan ta tinji a kwa tema si oka nyam ka gwe ta khono eka wa a khama katle unka si khiri khiri ego Polisa na kapsta tiki khana o a Frey Grondi Meisenberg ki si khot ta tsan tsu di chok e a seiko tsu go nye di a se e ange kwa hi a Polisa na ki ku i a khate kwe a FCF an veik a ka de kwa no ja o ko polisa kwa si yeti ga kwa o sesa si operasi prosper ga kwa ha tsamska si sa te ta ki ga kwa kun khona a kratin khan ga kwa si ro ti a ki chu a seko o mutetu ga tlo go nye ding ka oke bergstraat isus ki ding ko tong ka ite a ke ga kwa si go ti chok e de mosobo a seko e ange ga go hi a mo no kuri sa si karaha a ke 20 na ga kuri mboronga ko si go go ite a ke mo ite kwa khano si nge kwe a si society tsame ka wo ite no mba pra a hambe nge mo ki South Africa ke te ka di a no nge a kwa ka go tenga ma Venberg so ka ka o ki uska sorry ama ivre ga si ko te go ta amboronga ji am go tshwaete ji ama tsho a se ko tlo go hanye ding am di tsik ama ki ta khono ama qara ngo ko qara go tang ngo ko ya ita bori so khere o South Africa si o ka kwe ho ke wo kri kwe pa se e go ta tsui ga wo kri ngo a ka wo kri no a ka wina ta ko a ka site o ta ding mo so tse wo kri se o hof a ho ki kwe ki tse te se pro li ga a Proteas kwa ga kwa o he a sa tsam se ka ne wo kri se mo na areta wo kri te kopi wo kri se ho ki kwe kapsta ti kwe ka New Zealand a wina ti wo kri mo te kwa no tsam pendeska ke he wokri amusa kha kwasa ko kumata ta kha South Africa mo ite kwa khano si eko tbe no sika winata proteas kwa iye si o khoma sika Frankrike seta khiri o wokri a wokri ego arate o bore te khiri khiri ngon khawana te bore komsen ni khiri am ni xka fm ski
1: 5 minutes ke tama ah ke XKFM wala ke tse yang hem ka sam ka ngomi he wa ahwi yang hem mo se se ko ngi ka he a hanam ke ngomi first mo kombo hangula komisi ta vi ko mak a he wa tra tuga ke tuji sin sin tu na municipal ka hangula ka ikam ka ngi ngwa ke bolin ta hangula ka ka ikam ka ngi no ki ko ko bi tam ki ka he wala wa akhiri ati ko fe firi kin ki ke ko a he plin na vidu ka in e yi de ya mu ko o hun te khabsin u khanu o i da te te ka vitene ko ka ga ti e mu ko o ngi nga i ku lu sin hun ka wa fir november a de wo fi ka ge da tsa tu yi wi si si ngi he a tu sa mu ko nga i ku lu su he wa sit africa ka ko hun i kishin yo qoyin ta sigira tsa tuni ke karin tuin em ta navigin ni o vi koma ka hewa karin tuin ka ga dang ge kon ye chang stin ge da tin ka chang ta hangola ka tani thung i awuzla ke ko o fi ka ai thung mo ko dar tuin em ta yi hewa hangola ka pen na wing ad kar ki o ngi kang he o ga chang te o go thi sha mo ko o hm kar tu an e hm hangulam ta ble wa yang he wa department ni he wa blin sa ka wa ta kam ka ni ga ko ko tam an ngi e hm an su ku hm blin ga wa ying he ku le ngi de o mo ko o hm kar tu in e hm de na ta ayin sin ayin nga wa seral marama po sa ta ta kam ka ngi or kulini ni ke metro ya ga ni kuna ke vanga ka registrasi na wi ke ya ya ge agia rama po sa ke kaisi ka kala tu ko ka partin ai wi ko ma ka he wa tar un ga ga ke kwa tema ya ga na wa he no ke ko ko ke ka tle hum ta polisi ya ke kini ke wa ka sta di kuna ke free khron ke meisenberg kuna te ke ge da ku ke wana u ka kaisi ka he ga da tam hum ke farfalton polisi ka ku yana ka o fc fanovic an nda ke wi ko mo pangak o hi ke ngi gi ya fisa ka ke wa operasi prosper ta i patroli de ge da ku ke tin ka nan ki ka i si ki kon hei ta ki hum ka he ga da tam ke tam to ta si ki tan ko wa ki kan ka he wa ber strating ye kan khuna ya an nga de ki yi ke ki ga ko ngi de ge da ku ke wana u hum ka he ga da tam ke kong ka wasi gi a kham sung u ge kham me gang ge kong de no ha ga da tam ge tam to ta twin tu na ha khawan lo os gi go ta ki am ta ka he fi sa sti ni gi ku ke tin a ga nung ka khwa da ki chwa ya ta ku la khanu da chi gi ya sit africa ya chon te ki kam ngur ngui ya ka to a ka ta Weinberg gi ngun no se bi si ya ga ngo fun ya tan ken la yang hi a uwa ngung awa ka he wa veta ka he uwa ngung ga he na wa ke chi gi ngi chi ke vita ya he wa ka mong ngui ka ku ga ngu ngui sta ne gi ta khale ya ngung ka ro si gi ngung ka he wa hoki ga sit african ai chi na ai hoki spani pren na wang ga ngi ki khane o ngu ga la ngung ka ji de wa ngu leng aka hoki federasi pro liga ta protia ngka hewa semifinal agaga ke oleng gwindra khwe ke cup study ke new zealand khone ki gyanla lan ngka sebisi ke wa dwe dwe taka ke fa koi dang sit africa tani ki wana kolom ku o hutu to gyanla ta protia dang ke kaikam ka ngka hewa torsin agaga ke francis du gita gwindra ngwa kem ki kam ko ngka torsin ngasi ki wala awane kha tresam ko ngai

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: FK.
2: Ja.
3: Exka FM 107 owe dono 9 kamexeska 8 kamako dako 25 minute zete nge karma khotam am okam ke ajite tete ye kekir kota kote kuma kota kote thoro na kota kote ama kota kote tsiye kota kote tsuwa kota kwa abase di kwan im am okam akha kuma ande manongo nde khushu kwana kire kada te ankate ande sinu tedi a sen a venu tedi kuma a sen a tedi kuma a ama e isi kina tati kuma a gurikari tante uhuhe eti kuma a sati kuma a senta tinke he ti u kwinke he ti u teke ti u ngake no ti u doke no ti u awasike ta aji ati ndi ho siki nga ho ti kuma a sina gurika ta ti kuma a senti u teke ti m kwinke m ike ma ti m tau manu ti m tuma ta a tam ho saka sa ke he ho kuri ho he ti a abasi ya maa kwa ka enja kunka gwe he ti u tawe no ti u tum he ta a he yo ha he hambi ngi hum keke ti a abasi ya maa kwa ke ho no a te mua asin kwa te kuma asin na tati yahi nu na tati ti nu na tati ngate na tati kete na tati doate na tati abasete ndie kuhe erikarita ti abasete kwa siu ike ti a ti kuma ana kwa tawa ti mua at aji ati mua asin ti ke heki nge aninjanu ti kuma ana kwa ta nge anjati ana kwa ta nge anjati doro kwa ta nge anjati abasete kwa ta ata ti abasete kamzika ti kuma asina terikata ti wum abasete ti wusiete ta hinto ti wusi ti ta kwa ti kuma asina kwa ti te ti wusi ki ti ya hinta a ije ti ngi ukura ti wui ki ti ya hingi ukura ngi kuira ti ya hingi wusi ki ta kwa kwa ti ya kwa khawana ya wusi be wusi ya kwa hinti yo ti ya kwa ta kwa ya wua ya kweko kwa ama ya ikarata mukunda kwa ji aji kwa ta kwa gana kwa ji aji dom oro ji kara ji ta kwa aje ti ya kwa pere pere kwa kwa ikara kwa tam am a ta kwa ti khawana kwa kwa raha kwa wusi kara kwa dom oro kwa kara kwa gana shi kara kwa ta kwa kara shi kara kwa ta ti ikarata am a ti kuma asin ti dosin sin ti na uha isi kaha ti tinre miet vende wo ti je ko ngwa ko kaya ko kaya ko tinya ka tinde uta ire ate sika ti tinta ti di kwinke anu ti di teke anu ti di tleke ati undom sena kwa ti mungwa ansina ta ti tinre ti marita ti khande kurikura mande kurikure ti mamba kurikure kata ti mungwa ansina ati kuma kota ko haka ita ko na ti a shwere mati keji inta ko na ashwere mati inta ko na kharta ko na khara veriti ti khata ko na khara khan anta ko na khana ti kharata khati kom no ti dosin ti ngano nge u kwinti u he e ti u nde kurikwin he ti u tui kwin he ti u mba kurikwin he ti mungwa kota ko ti abasita ti ti di abasika kwa na ti kha ati kuya kha di khara dosin ta ti ti u dosin ka kwa na kha ti he ti ngam ti u tre he na kwa ti di kuto ti u tre he no ti di tre kwa ngana kota kwa hin kho na u di si tere reti khara mwaka ti do te kho ji ti abasete ti a abaseta ha ke su ike ti ki kya resin kho kwa inu na u ti we kho rikarita venu ti kuma ansina gurikata a ti kuma ansina ti kho nu ti abasike su ike ti gyao a ji te gyao kho we te wo kho hin te di te ke te di kwin ke te di tle ke te di nga ke te di do ke te di abasia te di tango mgui ti ve a te kuma kho je te tri mgui ti ve a te kuma kho ti ikam he gwe kwa ta kho kum a tsite ki ta maga kom a tsi kai te khoji ma go se ke kongwa di tsi he shwe ite ki ta maga a shwe kai te go ma go ke shwe kai te ma go go jika shwe kai te ma ende o khoji gana jika shwe ite ma khara jika shwe ite ga kuma a sen ga kuma ga ka ga ga kun go a khara shikara te ta ku fa ni kate ga ga e a go go shikara ku fa ni kate ta ma ga kuma a te ve ga mo a a go go shi ku inke he ku go go jinde ku ya tlae ka ma a go go shi u te ke he ku go go jinde te tlae ka na ta ire ka ta ke he go shiu ane oka a go go ma eka siyati ma eki siyati ma eki siyati ke he go ji akuma ansa ke a go go rende o go go ire karita a ga a ije kuma an gami ti a go go shiwe nga ti de ti ti ti nga ndi go go ta ga ti ti no ti nga ndi go go ma go go ga di ga do sen ta ti ma go go na ta ti do sen go ti do sen ka kwana ga ti ti nga ti u tre na kwa ti di ku to ti u tre no in ta ko na ina tama ina kuma ko ta ko ti te ti te u ta ko na ndi ta ga te u ta ko te mu wa hi ve te ma ka ta ma kuma sa hi ta te nga na te ki anja ngi e di ka ti mu wa ta ma ti mu wa hi ve ti a ti ve ta kuma na ko ka te je wa ha ko ka te tswa ga ku to ta ti te ngui ki ti ten deta te ha ki ti ten deta ke he ki te kwa tue tuan ta te kwa kai kwa kwa te nga kwa ti ntama te dikhate kum ka kwa na ji a abasi wakai ti kia resi na kum kwa he ti kwa ma asin ti ma e i he abasin ti kwa ma asin ti a nga hi a i kwa he e ti uta kuna ke a nita i kwa mua kwa he kwa che he kwa se kuma a senta no nyin e jikan ti ma ki kom sa ti kya ti ke ti nga ke a a ana mana kuma hebe ana muwa hebe ana te kuma hebe ana te hebe ti kuma hiki na kwa ti kuma hi kamsika ti ki anga he ko jeta na kwa na kati kayeti kwa ti kuinta makano anja agwa kwa yambe ni i ko jeti ya koro hi ti nga mana hi ti taro hita te diyo wa ka hatemo kwa ta kwa kyaresi na kwa ta kwa abasika tsam aya hwata.

0: teu tiri garoti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: A quet auna ohe, ingrid alcora quaque, na hectava que, no cabacão que juro, ou etec alcora netes, ou mate como gorras, ou se adina caju, coro hendo, ou se gamba com o tritam. Bamba, não é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que
2: Kan kian kang e tiri kat e matek are khwata no se kabak ang ay se no ti kon he ti gubucho no ti kabak ko ye kabak ora no ka akam te he no kabak ko he an cho kara ta ko na kwa ko te he kabak kwe kabak he a te ay sa kwa ko be cho kara te miya ko ka anja se thoro na ko se anja diya no kabak ko et on na ko no kabak ko te he no te Tukti ko di dia ko be at horo akana te di ha tsaba ko en musambio asa dia ko sa no shoki shoki he kien asa thoro atak eti ke ta ko na hinya ko teno tsaba he atsam tenke tsaba na khwata no tsang ara ho tsang ara ho tsa si tsang ka ko e ka horo ko aisi ki yaka go nga ya re u ya khone yaka atsang ka khwe ta khone ya ya angu si nga mama ta ki ka ka ra khone tsite kwa Na khona nke a nya mahiti mana am tama ama tshose wa go am a tshose o ka nwate mhe ama yaka be a ki ya gyanu ya a tsankara nya a ya guya go an mhe no a hasne te ko sinya go nji a ke a tama mbe kumne e jere ka an mhe a ka ba go sikia te go a tshi nwa go kesi mhe no a he mbe a mhe a ta ti hanu ta go ya go ni a ta tsaba go nna ke nya ko teta Gets out or kind of chosen yes in a cotet and it's a queer hundred caba comcoma. Nkia walk or quiz, moon, aqua, no, shomunta, hoon, and careful. No say he at the uncle, she was said a care saying, fair queer saying at the no, he can't cow, tea he at the tea who at the disappointing.
1: At the hackers and the room, I ain't scatter what at the room, oh, Nanaka tea at the counter. Don't let her cow to town
2: Ti ake oh kwaink etereta ha kwa ti teo sangui nitirika kwa ankwa kwe wata yung etama ha akurota ki hem kwa mu ana hibe nitama ate kwa na ete kwa ti teo sa dangi ekate nik ezia ankwa kwe wata ha ki hem kuika mtama ana kwa ta yung etirika ehe nukakwa tama cha akobe kwa te wako kwa nitama ya kare kwa ta aka changuwa kwa ta angi endo kwa ta kia ete hanu yana mu ndeo kia yungwa inka te hiyate aka wati kere ate dangi
1: Dan kira tangi, eh, kawat tau keju tu, eh, terasa remat eh, kaju kau sih apa sih kata hak eh, nak nak turun kata hak eh, kaju okey kau, eh, kaju tu isu kau sih dama, jangan aku mau aneh ah, eh, dia ah kira kau kira suara mang, nanti pihur musim kau sih kata, eh, tak apa, kau kaya dia gue, dia waktu huruf buat ada kau turun dia dek ya ha kau ha, ekska FM ada turun dek ya tino, aku mau kau wesan dek ha kau ha, kehaku ah, ngeplat konten, kau aneh sih dia. Oh, I'm a platon like Chirica. No one of our tea, some Tamasina Goha, no. Can I want a piece and a quarrel at the Atem, a quiet, take a gomago, Nikai Kitiatano, like so tea, and a tank, and one of the Kayo go Chirica or Tango Tess and a hood. Seracara at Namu.
3: Uncle, not uncaring, eh? Walk with a quanaga. There would dark when I would dark when I okoji. Nyama kote abate twana a teu teu ka e te ngi khoi ki te u dam he te wa e kha ngi ngi te u ngi e te e ki khoji wo kuri ko te ko teu teu he no te u twana mo wa ko a sa ndi te u dam he ta ma te wa e ka kho ngi kho he nga kwana ka ngi khoi ki tsare kwa ta te dino mo ti ti tswa to we anja tam go andi wo kuri go ta tsui motsobe go ba nge go ji nge te kuya te damsi go nge thoro ji tama ga nge te kuya te damsi go nga kwana e ka te u mochobo si go te nyama go te u ta go ntham karata go di nge go di te ke u tswa ta ha ji
1: ntsan ke ta ke nwa nge so go rupa o tsui nng ke so ta nge te ke ke tiene dia go ji nda go so gam ja so nge wa kriya ko ti nda go ya so re ma
3: Nga se u wokuri ha kuwa te kha. Te u dam ho jiki kuwa te kha. No te u tse u tse u ku ho jiki kuwa te kha. Nga se u wokuri. Nse wo kuri he se thoro na wo kuri a debe se utwana mongo a sa tsangye si tsogo ofu tsa tswa ga tinta mana ta tsa tseusen ndi na ta tsa wo kuri a tsa thoro ga habe a tsisi u kwana e ka tama tsa tsetse a tsidi minya tekeje no tsa koma a ncici he ncita minya de ncici he ncita minya de ta no te u te ni thoro he ni te u thoro he te ni thoro he dam te dam si ki tsan tse wa te dam ki tse u ha ni thoro he anja se tsi ya go ata se e wo wo kure te dam wa go titi ni go he te u tse u tse u ti ka mi te u ni ni thoro he se thoro na go tse u tse wa te
1: okay and gradangi no ga tsona te komo tabe matate tla kwa te tsa msiki
3: ni ki ti ku ya te ra ti u tsone he ti rosia si ti wadi
1: andangi lokwe nge wa ti ga as we se ne a ta nye ka e khane ka e kitene tsa e khongwe e gradi ya tate nga na wa ka te shwere mo ntse se ke
4: ti shwere ma gwe ntse nge se ntse e ta kho na si ya kwa tan e i ta ti tsana ta mi ya kwa tan no ta kho na ta kho ngi ti ge barama atunya tin atati wo kure aten barama ti usa bara di tsana di kwana tsana a ta kham ka te tsana a kya i tsa wa a kha ko tsana a ndoro kha wa te khwe na i mu shi ki ti na tsa kha ti mu wa te ke he ma kha mo ku ri ma ngo ma ho no tsana he a ndoro hu ta ma kha kana a kana u ke ta kho na tsana a kriya ta kana u ke ta kho na tsana a thoro na ta ke he mu sho bo na mu sho bo a tsana a ntwebe i se tsa ma kha ku wa ko shi ta ma tsana te yeutsi ategwe tsaba ategwe mara ti a tebe nci khwe na kana o go je hinya te kwa kara go jika tsana he ando tu ya ten ti di tsa wa thunwa ti nga kwa na siki ti kya itao kwa ya a kya itao ka kwa ti no ti kya itao wa gobe kwa ya a khun tsa kwa kwa ti no ti kya itao wa gobe nga kwa na siki ti tsana na ga tso wa go no ti khurisi ti mtsonwa
1: no ke tla eta ko ntse na tsirete ga a tsone hete nga a ke ntse a ntse ke no nga ka mkam ntse ke ko ntse ntse tla eta tem soto go ma ata ke ka ona motse
4: an kara ke a ntao kana mu a tem kwa na ma se te eta ko na hinya ti no kana ta ma kana hi ta mu a tem kwa na ma go e tla re ko ama wo ku re a te ke a ntse am ka wo ku re a te tsone ta ma ku ntse na tswa a to mu a go kha ku di tsana tswa ku ku tswidi tseo kwa itse ya go tswara go nokong go tswa itse ke go di hise na go ta magatsenya
1: tsa ke re dangi nga ha ka itse o tse he kwe ta ke se nga mo se bonde tsiri ka go king nga na o tsiri ka tse se una mo ete go ta ka mpo re go tse tsona tsa eta tsona tse o tlo tse gana o ke na go hene go te ke di nse o sa ka go rupe ke ti o gwa da sa te so re mate ko mo go ga tu thore ka tsa o se o ani hen de go ke kongwe ga tu thore ta nga te a ga se nga tonta ba te so re na go nde o tsane ke kongwe tre so go rupe se thore
5: se thore e ko a te e he se ti o he ta ko na nya ma hi ka ya ga no go ba go ta me ko no a ke se tsa tsa ra ko no go ba go be kwen ta ma thoro na ka eng se bintse go ete ne ti krena thorona e ti kokola he sibinti he tu mu sho bona thoro ta e ti kokola ta ti ta a thoro e tswa go tete a ta e go ga tso kona go gwa ba khota ta ti thoro e
1: ntse ka nge tsheke ga o tse ke re a ta e go dinga kwa thoro tsa go ditse ara go tete ju a tsone shwa ka go tsiye tsa nka ra tsheke a ga tsiye to khano no ntse se mqa ba nwana ta kham ka ma e ntse ya tsaye go khwen ntse ya go krema spirim go khuru pusu oski
2: dangi tingu ya te tsam timbamba te ga mens kap na a ti uqone he Elizabeth Poko ti ukhweqene he rukunde takweni ti ciqo rukunde makaro khweqene begwa baqone ti ukhweqene he ejo si ti utasi he ti ejo takciyani no nci wokuri siki nci ki stay ya are khwata tsamsi ka wokuri ya ti tsaye atsan kyan

tafuna manje isakwabate makuse waka waka waka waka atukwa ngai kuse waka waka.

tiki aka ukulika tamkau tichaka takurima nga chaka tuam chandava jimbo cha mdia nkura ngu adambu nga wata kwa deshi nga kamto nga kakunda kakua tonde au tamka mka ka ka he juwa ka nga tiye jucha tuna meshita njunda shi elita shinda kota ngu nga kari kambuta jucha nda koko nga ka chika he akishin akokuruta atat nga akokuruta tala ngu nga wata kakua nga nga wata tenwa ga nga wa achi ta akishin akoko njuna achi ta nga tika nga jucha gomi gomi ukama kwa ngu ka he jucha shinga he mkumka kakunda kamda kama jita kati ga kwante ye ta kurunga uwa ye kema icha matu shintiki kwa yi matuwa hindu wata hindu wa jucha kenka uwa o dinta ducha ndo tuita ete ge a chika mga kunda ngikula chika nda kuna juk ay no kai shi am de ta nge chika kunda kura ta cha bu chao mju shang ta kura chung ga jo pange sha ta juta chwa tu makua ta ju chwa tu ta chwa e ju ko chwa tu ti ko ma kwa e chwa tu ta ke he du ma ti ka ti ma to nga ta a ju ka ko tu nga ta ju ka kha yo i kha ne de nga ti kha de gam kura te ge ga ma ngam ching ko ya dia ka enge kam ka di ta kha de to aka he ka he di ya de ni yi ge shin ta no kha chi de ga chu ta ga te ku le mang ge kan do no de aka wa ti yo du a ka ge du kha i ta a yi ji ta ka kha cha ta du kha ko di ge ji de ji a kha ju no de to kha ju ju ga nga o ngo le kha kang a kha ge ma a kha ne ga ma ya ju cha a kha kha ta ma ku wa u ku kha ma ne wa ta kha ju i nga ya ndo ju wa chi nga toka ikau makwa kwa e ta ka tswa ku da ku da wa ka gomtsu mtsinga ku da gomtswa ikhatsa ma ka he ikha ani ti ku da nne tswa no ka ke mtsika nda a ma shi ta ka khwe ta ke tsika ma ko to shi ta mo ka tsa ka tsa wa yi ka ka o kha le o tswa ka mo ka shi go le ti a di kwa ku ndwa wa ka sha ko nyo de di tswa ku na wa ta juwa to hu yunga a Masha, ta devigishin ma ugiya kudu tinga ta mi ma u devigishin ta kwaya devigishin ugiya kumbungi ta nita kwa diya gagin kumi na kimi kula mi deve ta madungula ta yiji chikanda motwa o ta kai matoshin pushin ta o ta anugu mchua mikin kumi ta chidulika akatepa kwenye mkashin kanta mkashin chikwenye mane wataka kata kwekunda nita kaduni kake kakaduni ya kata matu kangulaki Gaudi kaka kong tanyo dunia ye gamba henda gakwa chipanda kum kanda akata kunda nunga chipanda kumta we kaka kwa duni chipanda kumta kiwe anang ure a kungandwa tama to shinke he duko ke kae kachi de wanam kaka nganyishin kutu na teki mte yu kure ma yindwa yiko ke gate ke a jungishin kangishin mita ke gabay gaba jambi ya taka ene kaju ada wachi panda kum kekata taka kamu jungani singkunda kata bagumi sama kwa si panda kum singka kwa angkura kena ikon juga uri ni gan uri atengku ni kunda ini ta atengku kunda nanti kulika he susah cibi asita kumuka kei kameba ma ama kameba amika kameba ta kameba kurma amitai dami ma tom thongdan da ge cha a ngudi ta ke da de min do ma am kha ne kun da na ka dami ngin ma ta ka ma chi da wana a ya ko ai ge ge ju ka ko ra chi phan da kum ka ka ko ra a tra ti sha de ge thong ga zum ka ge cha a ti ga de min do a da ma chi da ka ma ge chi ya ko da mi kan ko ka khui a chi phan da kum ko ra cham din shin tau kum cham din shin chi phan da kum cham din shin ga ju kan ku shin kum tu ra da ju ka ga ju ka chakura dake kade chim de wo dake tai dala ma tsaka nga ka kaushi ma tsan kama ka de ka mani an kuma ka ne kuma a han ka nu dunya da ga shi da kada na ti ka ashin ka kama ba ju kan kan ti ka ka ka kwa twa ka cha cha cha ti kin dai wo kai hai ko ka twa ju kan ko ka twa ka ju ka ka kula ju kan ko ha da ka ne o mu ka ku mi wo ai cha o ka ku mi da ma ka kula da ka ne ka i twa wa ku de ja ke ju ha be ju ka ke sha ka de ge shin ka ti ka ju ka ko ju ka da ne da we mi wi ne shwa te ke ju se twa ka ka ri ko da me ne

King Monada aya muso ngegege ngamke mmuli ngola komtike tini kama akhmani tege konke radio xka fm komke ngola ke khamem ge afit kanqo ngosa terdaga aya program ge datam manga tshwenye mo kugiga go shika maxe yange a jabu nga ke wuli ngwami a elimiare tslim anje gam ge sonqwa kagita kakwam ke kamgita chwa satarda di 20 state june 20 season 20 kakrisi kangka gi akal utwam ke mprograma gya chwang anzi kamgya sengkwam chimusi mwa komisele ngawa mprogram ya gya kwam ke chi kwa ke gigi kwa kwa kuli ngang wala si mwku giga wik album ko program ke wala chimusi ngang gya chwang mati sa mwku giga samuni kwa tradisi mosusin hike kanosi ga gya ukhama khage ke ga kulin aga gama gita ni ke khwangwa atu ke gamchi ge ga khama mko ulani khwa chi de iwa yalf iri iwi mchi ge gita amoda khwangwa ulwa yalfu na gamchi ge gwa satom yalf iri ngum program ngisin tini akala utwam ke wala silam mchi ge gita khaga wa let's learn a program mko ga saka nosi kau kamke bilung segan kuna itu game kau khusi program lagi kamke moderna living a program anjing kamke sungkwa moderna living a program gak cuan mcu agung angwa mko nguyang ewa jun mandi awam kagita kam tiga game cuma sonda kadi ina 26 jun ma awha bangun ekama father's day kingulin ko ibunga wasisigi kwa anam father's day katrisi la tren ko am ke wala silam tena atu sam ku sam twa ko litima father's day gita o khamu ko aka un he akalu to am ke gaka ma nge chang bunga anji kam tena ge sun ko na vi ke sa un a saturday di 20 June hege guma sondag ina 20 June wa IEC ai navigem kiga kwa ngawa tike wala ke kham ye he mkha o he mukuge ka kwe ngala e ke ngai tatakang kwa chida kong ang fasi ke datum 4 November kasa terdaha datam 20 June iki duma sondaha datam ina 20 June mgita asin kwa he sa le abu nga wasi si ye ge gama kimbli ang muku giga kwe registrir ui e ngi hingay mgita si tiki mgani kuna platform 10 abu nga wasi sa platform 10 ewi sa kalatua kalatam ki skola kuna kafitika nga kukumanga wali nke kia ah iri mkugika kutu uwa nasin ui ke faith iri kawagolo wa ehe chimba ege gya am amukugiku chika skola kuna chika registrir at em o katitike he amake kawachungu hege uchwachungu he a his adresi mweke ngabi atene chika agita update uwa chimusi gila kimbli ya habiti chwang mgita wana platform 10 ruada pan khalisiwe flows green point uke dialport wop ke bakli dani kuna kagita kom ke kakam kawa kam ngau kakam ke guma kam kwehe IEC ayi registrasi a nave ke ke afitika kukuma ngau wala kutu wakwim kasa angheke akwa tenini ke registrir ka e ke ferkisang nau yen khwachi gada tom 4 November geta kwanti ke kala tam ka wa kansi wa wam kachichi he agi he gama gani sing kuchichi gu hunko kama roda pan gani kuna nga wa roda pan skola yang wa Lucretia Primera School ofu harvest time agileka kuna ya anstani kwa chwa khisi gilika khala siwe gani kuna yin wa vaik sezi ke vaik siye wa
boichoko aya primera escuela conito ni pero no guiam que metodist astrat a ti tengo que renule primary escuela que etal strati ta ama guia kimbli ala manu que doni con wa flows doni con aquasa chua vek tin vek yalfu di ama chua vek toalfu agita wa perseverance a quality que bakli ver ikoy bakli kuilam ofu flows aya work secondary school ki kolvel kuna mukugika u registrer u a e platform ten bunga mgita ngiti ki skola kuna kawishi shika agita akundi sam ta ondau katina wati atena twisa kwa katita agin nga chwa atena twisa mukugika kutawa IEC ay WhatsApp telefoni numbro kangwa 0600 double ach lagi noloka firi kula agita kawa WhatsApp wala tagala hai tagam u instructions hong chesa kwa ukwa a ang hong registrir ukwa e mukugika kwa kamaga kala atoka ulu at e a ID kopkarta ama kita kangka di ama kita smart kati mgita sindi kabi sisi ka hangka ang tini kangka kita o ta navi ka bini lang si saka ngi dale ki kukuma nga nga hukam nga ah iri ta kutuwa fe fira wa nga wakati chiki ama kikula ID a wa bini lang si saka ta gaw ka tedele ki ID certificate muku chigigi ka registrir nga wa ang wa kanausi kang kage a kalau utam kita kam ma ang kacang simusi ang bunga kita kwa ang wa ko program mwage taas a fita ay dura ti bigresa ko program a kalau utam ki wala msunga ang kacang.

usengqeshi ngamke kwasingqwa Kimbling anqo mawana mwege khola platform 10 ngishe khola roda pan ngishe khola khala siwe ngani kuna igishe khola flow sigishe khola green point ati igishe khola delport wap ngani heke bakli ngani kuna gida kwa mteke akameke gimu kama wakam ngaucha kwehe IEC ya registrasi na aveke ge a kondisa kamchang atwang kakwa fitika kukuma ngu akhiri mkugiga wikutu afu ifiri kukuma ngu teka ngu hati ni kwake registrir ake kakam hege jumakam wa gulo ya hege hege ya am mwa platform ten bunga bunga wisi sa platform ten wisi alea atika skola kuna tika gihin registrira ake Chehe sagi akala utwa a akoga lu a ID dokumente. A nhe kwa ga oma kwa kru. Ateni gita twisa a isi a WhatsApp line ya ngagi agawa 0600 double ach lagi na luga firi. Ta magala hai ta akwa uwa WhatsApp a isi a WhatsApp u numbru kalam. Sa ta uwa ake instructions. Chika ngung kham ukwa kam. Muku giga kwe ukwa ake wa chike kagi anka ukwa mtini kwa kakulu ama gikula a ID kakam benelanse saka kakam mege dumakam benelanse saka tisam tini kwa kwi gaho na kukumangu ati uge kwi muku giga kwe ukakama ate dileki ID certificate chike gigi steam nga ba Chiga gen registrir nga ba. Wa ka ang hitene golo. Ang hitene si gya nga abunga. Ta malaya abunga ki mho e he ang batu stem. Ka ang hwa chiga. O hong nga hong registrir ang em. Ka kundi sa kalatam ki gumakam ki skola kuna. Wa ka ang hea kalaw tuam ki walang hong sangang kia chuang. Si musing ang magira gumak ang awa mko program ki gang. Gita asa kaitena kalaw tuam ki walang hong sangang kia chuang.

0: Sondag 15 Juni ehemba kuliko kwa ehemba nanga sikap khaya tatini ku tsotso ndo jawo qane qayeki ka o tlo jawo gore tam tsona te komle te swere ma ku khate khana o tlo kwa an le ta tsaka no ndo go jana kha o gore nda khana tama ngam khare ku kwa tam
1: ti e tu dzina mama te mera tu dzina te ma ke nta nta sono ti haro ko go tsana go tama ku mama kha ke dinkoma dinam ti khate le ho am ta ko ke kaose am nam ti dikoma am ti ti akho gara ko ya khoe ti ada ko ata ko gara ko ya ima hambere ho ti mara ti am nga ma ti nga ko ten
2: ke nwa yo ke nga ko ya ta ma ti an ki an ta ma father da ka kama ti dinkom an ti kuma ka tam ti best an ti ko al ti an ta kha ko ya ta ma ka tam sweet to so ta ve pa ta ki ane emba cushion kwa ga tin kuma da kha ko ka tam ti so ko ham a Justin Kanima Tso Tso. You the best, my father. Okay, Ati Tama Tsan Kien Chao Tsin Kuma Tia Tso Tso Tse Nang Tse Kuri Na Kuri Kam Na Kam Kanim Tia Tso Tso Kwa Tso Sa Dangi
3: Kie Kam Nga Ka Wat Kien Tio Tso Tsin Kuma Tia Tmi Ka Wan Mara Tse Ka Dang Tam Yad Fathers Da Kha Kama Tse Kien Kara Tse Kuma Tse Tso Tso Tso Kien Kara Tse Tse Mal Kien Kam Dang Da An Mi Ngat
4: Bagin kanda betin da ki onna tsisi sis kola tsaka kana ramras la khaka kana tsisi akop la sara stil na jemali hepin ba
5: din regain amin fathers da hanotim ko ma ken khati ya ma ko tim ko ma ti akto wat ko jawi ka ti ti gambara na khata ta ti bial na ko na sifon ki nano ti akto man ya ya kara ma ko ti kyan tao tim ko ngin mun pe
4: tim tim ko ma Dirian ngi chante tim kum mari tsang ngam tia sor ko ketia ko tia kya ya tu mama ko ngo kana ki ama tu huwe ra ki owa tim ya de ngi ki fathers da kha kho tu tim kum mari tsang ngam ti aven pe amara tim ki miya tim kum mari tsang ngam
6: ma kamba ba ko pya si tsa tsang ngami sa ma ko tu ba ko tsang ngami a tsi mo ndo da kha happy birthday
0: anqe he qan kra kirin tse he ba ku pidi Pengerti, am tema dengar kan? Kita bantu ya, namu babak bantu ya.

Hola, Conteke, ya fica a 44 minutos que con que Radio XKFM. ¿Qué pasa? Mola que te Conteke que te acaba tu programa. Ya con que Let's Learn a program. Da ka khisi kan ka ge an kwang ho kong wa mge chimo singi chwang bunga mge tang hei tege ke navi ke angwa registrasi aya navi ke kwe sa lenya hila bunga hei ge un platform ten muku kwe chik ha skola kona chik ge hun gala u a e mge tang hei tege ke farkisa ngau mwa chik ge am November ya chwang datam 4 November ke kwa chik ge ta u hang e aka kama ta mwatung ke kama la genge aka kalang muku ke ka ngay. Chusing hake ka asa terdak di 20 ste June. Heke duma sondak di inang 20 ste. Agita kom ke kawa chimbu. Yes igi nga abunga muku ke ka kwe gala uu ate hingi hing. Ngaya frikis nga geng hing a tigde. Salaya bunga mwuhun chika geng awa skola kuna chika gala e kawisi si ta afitika yela dah nga kukumanga walen kika ak irita kwetu wa fefiri awa mwa a e he achi aga kala kwa lu agitat e a ID kop karta amat e nge kanka de amat e ka kama achi kaya skola kuna chika geng registri ang e a ID ma atene ma tene mwa sekel nga Benilan si sakat ito ni gira kakwe kuwa kakam heki kukumakam. Ha, atichi nga ba fitika nga kumang akiri kutu wa. Faifiri, ya wang nga wakwe age gaya higa waka a tedili ki ID kupkarta hechi gigi he a registrir nga wa. Wa kaan he gigi ame kikong hema atwisa bunga muku giga kwe kwang he wa. Bunga. Mtini kita asa kang kikama skola kuna, skola gani kuna ki skola hofu, mkita siti kike, kanini kasi kita kala skola kaya junior kwar. O hung, nao kanini kange nchi ka skola kuna nchi kage hung ufeni, aldi kongkwesa junior kwar mut no school to kom, om tek kom ufen, dis di boodskap vanaf di skool hoof af al di konkwesa skool junior koor moet nou by di skool by mekaar kom vir hulle se koor oefening wa ka nghe ge gemiki kong he matina atwisa muku ge ga kong he wa bunga chimusi nana kwa chim chu ag nana kwa mko program ge ga gisi matina ge kwa chik gemiki wala si matina atwisa muku ge ga kong he wa bunga chimusi magumi nana mko program ge ga ge ta sa fita tadura chik ge gresa kwe program akrutom ke wala msingha nke ya chong

Isoka lami wa muso nga ngse gengam ke mwoli ng. Ule kwam teke yaw fit tawa 55 minute ke kwanke Radio XK FM. Ule gita kwamu ke tanspam ke minute da faifi. Mo o tigde goge kama mko ule ngin kwa tigde hewa 12 irin ewi. Kawala ti gege ang a hwa tolfu wuli la mko kha ti gege dan hwa tama programme ang ka khosi tolfi ro wala agita kom ke program ngi tena akala o tom ke wala sin lagi chang muku ge ka kwe ali dhwa mkhoma ke konke radio xka fm ti gege ta thisa muku ge ka saka khosi nanti nak kalau utam ke mo modern lewat a program ta bunga mak amat ke mo hege ku ke kalau ku kuma ke chimu singki chang tuisa mu ku ge ga sa ka ngau si ganti ne ge ha ku ni sa sekolah ku nagi ku mang ngolang kum sa ngga ngwa fiti ga wali nta ku ngwa kam kam ge ta sin te ge ke ka ai sing ai registrasi na ve ke ha ga la kam hege ge mak kam ku si an la bunga wa si mu ku ge ga ku registrer mu ku chi ge ga ku stema verkiesing yang kwati dia November yang tamuku geka ku itungke a ohun stema datum 4 November chimusi wa wala e he a paningawa again gas kula kunam muku geka tigbe ku registrer a e wa ka ng hitini ge gam ge kong chimusi ng mga gamit ang mga mga program ke gang ge ta sa afita takawala chigga kam mchigde gira sa ako program ngin wa chigde ge he a kala utwa mhung

0: sonaga wa bank etam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tinga iko kai dewe ka e masa ka ke tike iko panga kwa he kwa o na kai dewe ka de dewe ako nam ke ka
1: sonaga e fuzi kai ta tin ko tau tu ndao jawo kan ka ye ki ka o kungo jawo kore ta sona te komle te suere ma ko ka te kana o kung ko ande ta cheka nun de ko jaha na ka o kore nda kana tama ngam hari kung ko ata
2: Yeah, I'm not going to be able to do it.

Wala wa yin ge XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresh to magumbu polisa du tum khau ke nor ka pu chan kho ke ben ka ndang ba tu wi de ge de tin kan ke plasi vi como panga khau ya he donur da khatam ke qim ti khon ai fai fi donur da khatam ni wogen hatam ta tu sikin suya ke ka he wa thui monet ke ngum e plasi vi como panga kong ke kholo ke qeya he wa fala refirwa wa to ange nqabi wa to ya ta ske wuzala muku o hung vi como panga kong suku o ke kong gavagdu ke plasi gani ka he wa fala si ne wa ke oran refirin ya gani kuna kun kule yim purisa gita a fesan kule ke kondisam tadi tron ai faifi ta dara ko he chi thogya dara twin e ke umziwa bantu e municipality ke heri gwala district ke KwaZulu-Natal ya ganis igu chi te kwa ta tu tu ya hi get a ganin ke khali khama khu ya vikwamam hangula komisi an nda ke yi khisi ke yi 5 days in the kwang his ge a dara ko chi thwa ke province ya chang ta kai ke gi gun ngi e na me ku gi om polisa gi ta akham sung u ko e hin na tu da a kunisa ke gani ka tia tia ke gani ka he wa moi refire na ke zulu land kuna ko e ko sa ku gun akhama ku e ke gani kang he chi problem na ve gani ai ko su polisa vi komo panga ka om tani der ban ne na ke peter marich bra kuna sa ki to u ko e ko sa ku gun akhama ku e ke kausi ka ya wa yin he ku a tsa ga wan ngulin ka ta yin he ngal mang si ki kwa ke America president ni nawaki Iran minister ki ngulin gin ku pangang na wa Switzerland di kho ga khang ku e ka si ge da ti ga nang ke ngang ngau ka ge ti ga nang ke Iran ta kho ga khang ku ka he wa Steve Witkoff ni nawaki Abbas Araghchi sigita akam sung ge vegan ya chon ke manere ya fiertin ko is ko he a kangu emu ku sung ke chilo ma jin chu a sung hun ya o hun kun sa ke america ne wa ke israel id no ke iran tin khalim ta wola ang ya chon ngi ka ngam ke kli tin ha ta kni gan is ge o ge ngi ge panga ta ji thon ai fe fi ge ko ge israel tin ha ge dan ku sip te ko ngi wa libanon khunam tadi haka ngalmang kanini ka kan amat kaya kau kan eka si tu kita awa kan ngaji ka tak kani ngam tu kita ha kau si kita akan sungu kena golia kita ni kau wisi si nawa kali banun kuna wa kan ngaji kau si kita kong kita nawa si ong kam itu si kita ngam kang hewa cito ga ta kucik tu kang hewa si African ya chon sprambo kan ikaptin siya kolisi kita akan sungu taki spani ka bosi ge a khamsung u ge yin he tani kwe le khama kwe ge yin khale u ka bosi ge a khamsung u ka chi ge da khama kwe ya ka ya ge ng ka yin ge he a gwendar ngawa barbarians ke nelson mandela ya kambu ke kebe kha khunam ng ka a ng ge ge sit africa ke tu disin season 2 da khang ya ngol ngeng ku ge kwa a kang ta sit Africa ispan a ta ngka ke Zimbabwe git agundar ngawa kulisi an da ke kawa kunya kwe kan he wa yi he ngum da ku an he ne wa ke yi he tani ku kle ka ku una ko lo ka tru ko ke sit Africa ye chon ka si git a kuni u yi sin ing mane a khuam kem gi kam kon e tor sin nasi ke wala wa tyom sam kon hum ke khoi dam ta ke kam ge ta kan an no tan ke mor sani ke kam ka

0: sikonde qomi ngusupa chike manita gangwe ka watwe mukhe gya khosi ke kai chamka ke ngor ke kaya ngor ke kaya chege sikam ngi ate chuling ke bicha terus lo kate mono ke mi afres to mang gombong
1: tsama ina ko 59 minute xk fm osi kra kho tsama nga tese ya kana kho jawsi e ya khiri ga ko nang e ka ma ate ya ya khiri ng mun bori ji am te tin ta kuma te je cham kia ti treso ka te mo ta kono fresh to mangum buta e si bori u de shab de ka u khish ta mate te ko ta ko te te kuma ko kama ki tuwe kama tuwe ko da bori te kom shenya

Tsamme X ka FM o ntse ka tweye tsamo hwana tsamme tweye ri bori ye tya tawana kom sham bori tweye ri kweti treso ka tembo tiye te ke ke tin tema timamba ka te polisi ye ki nomna kuna north ka pinge ki u khama ye kya rata ki nyama ko ta ko plasi ki jawo ka modonor da e to mo o ti ma am Foi fu di tre donor da e ta kono ike e ma ta sha ka shi ami tim tu ka e te ku ngo tim plus ki jaw ko pal khu am fal refir ki ka shi kwara tim tu ne a ki jaw ka i ti jaw ko a ti ko khom am om plus sa valis ta kono ol olive river ta u tim a sha ka Polisi yo ka sesa to kwe aki gwaram ka khatin ta sesa tem. Faifu di aki registrasi nga o an yu ma jiwa bantu municipality ki heri gwala district kwe ki kwa jiru na tao suicide case anasijam iete a kwe kwa tem koroku ka ang kuna ang ka te tiya na 5 days and de garaka o nga o jiki ni provinsi si o kwa yote garaka agwe polisya na aka kwa te nuhu jimbor nga o jinshan weta tiya nga o jiki moi refir ki takono julu lend ki tak aku an karakteru aka akuroku ka o nga o jiki Polisi ki jawo kuna karo darban o takna pitra manaj baraka ka che itin shi kutaku khana aha o anjam ba praha di kuyon ka kara ku ya hiya ashte kla utam. Kwe na Amerika si presiden di ma takun Iran si di minister ambaita lan sisa ka si aswetsar lan di ka jarok ayete mungusat aku Iran si huye na takna khiri karitam. Aku he aki Steve Vetkolf takon Abbas Arigas dan nevye ke si o si ko tako 14 ka nga o he si aka nga mo gwem FSA si he takon Israel takon Iran ji u he em aki ji ya ko tako te kwaraku dem no nta irishai shenge ho no ta ku weta aka faifu di kwe o tin Israel si u ni amina frai kwe na said ane Lebanon si u si kisitaro tim no kumak ai he akwe we ti kwe he ha waha aka Lebanon takono kunga o jiki ta tau kwe kwe kohan anakara anjam se ko tkana na kwa tam Bori sihir uwe he, gomku bora bori he, Springboks klam kaptin ma siya kulisa kamati, spane ham he, ke sika nge ukwe kwa aki e wakuri eti kwa atkan karat homa wakuri tin e kao si wakuri he, Barbarian Stantan Nelson Mandela Stadium ki kabarha om, kakwa kia inkara wakuri gwim, wakuri heng he nyam, At minyama te sit Afrika ki, na tuwera senten sesen tuan taha, nguna ngu iye te te kute wakuri ye gwem, skis a te wakuri ye tim, sit Afrika si u a Spani he, wakuri ye khasu he e Zimbabwe ye se tam, wakuri na tim, kualisi a ka te, ngu he aki khatwa kamshan o hem, No, aki kaya na tin kota masit Afrika si kota maham muna mga siya ta wakuri anya mo kota ko ta a wakuri jiki ta wakuri tisam Kupuri kama XKFM ki diri ire kama takono testi khawana koma gwem

0: six ka FM 107 o he ta khono nie ga FM 5 ga minute te mo ne ya gwa te ke dre ire ka ti sa ne dre ire sika borie bore sok e sika ti ku sna go tau ya go ne te Kimberley studio sok ka wa go rugby e ntse sika tim ba ne rugby e te mo ne te e ga ka e go tshwata go beti onu si rugby ya ka ti na swere ma khono khuka ne ya ka ne ti u tsamje ti wota go eta na 5 ire sika simboro e khore sina khono te u tsai go go jite wota nte jama tshwago tana seis ire ka te sigeri ya go ne to u tsaka we sen rati Reinhard Kulabe ka punda mapo u tse tonde gwana mkha tsai tana tak e ga hane ti wa ne soka ti garaka go go te u tsai ku jika hi ti o te o ka mapo u tse
1: yeah yang ti bring the music back.

0: ona retenshebang o ta khodonya ga FMatic e question ga Kimberley Studios o ka o sa ti doate Kimberley Studios o ka ti ona te rugby a ka sa ne Kimberley Studios o ka ene te xa e ku tshwati ta ti doate
1: di bamba tengwa ta cecete khona X ka FM ona retenshebe ta khono nqowe no borye to xa sarati Ricardo Juara Kesika boke kwa avrusi yate barbarian sitakti yate kwa okri e. Kebeha tatekti yate doropa si ayansana kote kwa pi ita Westkapuka Nelson Mandela Bay Stadium ki nutikukara kwa kaate to bori kumuta likwe anga sa Mambri Beneditu.
2: Moro moro bunga wise majwa imiwa Mambri Bintu la juwa Ricardo juwara kreda kwa nguhea ike bohla. Iwa rugby international ki friendly wa iwa babayan sa spring boka ku taka ang yang hau ko judi ta kwang hea i ta ka ang magudi ta ka platform ten studio ke Reinhard Kulabi kapunda
0: ona reten siyabang o he ta kono niya ka FM acha ngi o chat mo na Kimberley Studio so kanye na rugby acha kung kada chita bori so kwa na jika kom karahate woha kuya kamenite iya kwa bori yete ay kutwa sa bori yete arana ko ta kono te kwa kweta o aka ogwe na acha te mo na rugby so kujigom kubora kujite te kweta o suremagwen.

0: Tsamme XKA FMK 3 qamogo tsamanye he tetone 3 iri bori e komsha bori 3 iri kwe tie tie 3 so katemom polisi e ki nomna kona north cup ni ki u khama he te karata plashi jao ke donor da e tomatie am 5 3 g donor da e tone week e da shaki a go itim kha tlo ka nngwe mo go tu a kwa plastiki ja go tlotla fall re fir ki Douglas o ku ti ka si para tim tu ga nne he a ki ja o khwe a a gwe ko khomo ki plastiki valles ta go no olive re fir ta u tim polisi o ka se sa kona ana ke go hisa nti ya minye te gona mkaga gana nta a gyao te tam faifu aki registrasi nga uji nga go itinji yumu jiwa bantu municipality tisu jeri kwala district ki kwa jiru natal ka said case anisijam aka na tuitui itim koroku tsangkana akatina aka te 5 days de yete akoroku unga oji ngungu ki garaka kuji am khana provinces ki akanyam karahata tinta garaka tim polisi na tlo te aka ankarati anga oji moy refir te ki te ki tkhono jiru land ki aku aka ankarati wo khatam nu aki koroku shitamaha aka anga ujiki te gurat anga item polisi oka jawotina polisi kona darpan ki ta kona pitra maraj para ki cheita ana shi ko ta aku anga te te a o mutte tu di am simu ko kushikoro item pitra maraj para kona shi ta to wote anga polisi an ona e jika ju ta ti tinga ushiki ana ko te kona am grupu kun aka te kuna ya ba ti ka e tu wa ni khan tu ta kuri ka un kum she ta aka ti na ka ma ka ma tu ti dis pollution show e tu kana no e ana she ki ta hata grupu kun ana aka ka un kuna a khun ka tin ni qur qur shana aka ti ku yi an ushi hem an atin kam e borishi khirwan shiki jawot aye kona intelligence kunse ta South Africa si an karatam veiligheid tlou ku hen an karat khomo tlita ha akam ni koroku ji tinta aka karaka unga uji nga ko karaka itikam Nat Jones kuna ananwa tin mutetu he kakunka kuna anam agbaraka unga ujoka chie huitam aka anasie kutako teko teko utam no polisi uka anka teko ya brigadiri an atlenda mate anka te polisi na apa siye te aka siye kutako anshana teko ji an steko usham no 5 iri e kao tuti kwa asana anga uji te gwe tuti kwa na yako kuya te barakata ni ushi ukwa maikam ak iri kanyamu gwe bori kwe ushi ukwa maikam ak ikam xka fmo takono te komshane gwe
1: firi munita ki kawa dri ke xki fm yang he ahanam ki ngum wami faristu magumbu yin eko atum gu gu ngorzi thwa ki norkapun iya chan kukubin ka ng tayi ngobatwi ke ting aganan ke plasi vi koma pangak o ya he donor da khatam sigan kama ki claim ta chitwakam i fai fi donor da kha ina wage na khatam ta gu sigin usya ki ka he wato ya ngi muni kligin mum e plasi vi koma pangak o siklu an kule tawa pe yang he wa fal refir ke daklesin ya gani kuna akin khana wato ya ng da sko buzala mako o ngi he wa vi koma pangak o ngi siku kule gawayi ke plasi ki gani kahi wa falisi ki oraya fir ya klaim polisa gita afisa tun lagi kondisam tazi tuan e five ke kwa e tuan gya galat e ke umziwa bantu e municipality ke heri guala district ke kwa sana tal kuna ta kai si ge akam sung u tu tu yang he ya tik an tik kan chu si ka ng tik gi de ko klik kama kwe vi kwa mam hangula komisi an ng de ke I kai si ka wasige a khamsung u 5 days in de kwa nge ji khodge a gra wa in e ke province ya chon tru ta ki khotwa ta police at ni get an ya ta ki ko e hin khotwa a gi wa ki grin ka tia tia wa mo refer ne wa ke zulu lan kuna ko e ko sa ko nga khama khwe ke ji thoi nga ma ganika m ke kwa hi plin nga bi nga I kulusu mes ku ko tia o u ka ka khuya ta police a ton kui hana oge derban kuna ina oge pirtir maris bir kuna yedan heta ke police ski owa gani ka ko he ko sa ko ngi athama ko hi idge hi kwarta ta pirtir maris bir ya gani kuna police at ni gita atham sing u gani ka he wa jika jo ya gamsi ko he gulupu yi ngi he wa ji thain kwa gama gani ka ngi hum gani ko ina ke du ta ni khantu na kha khwa chi thonu ki kam ngul nu chi gya ngulin ka ni ke ka ya ke ngam tein gu chi ke e police a hana koi thun thun ui ta kai kam ka ng chi se duty ti jala ta glu pu yi he wai ke kam ngul ring ging chi gya ngulin ka ke ta u thau gya ker ka ng ka ngi ke a kwa koi kham koi khwam e ko ro si Kolin aka vikwa maka hewa fesa gaga ina wake intelligensi ya vikwa ma sit Africa gamka omu si geta kwa ngayi taki gwarta nga vikwa ma si ngunga kama kwe maku ohusun kwa hezi twagli agarak e pilinga wa vikwa ma turun kao na joins ang daki yin he uwa polisa ta kwa hezi twagli he agarak e aga talang ina wake tapalo ya kleklen ina wake kwa ina watuwa tu akunde sa siki kwa wii o hongwarta polisa kanku ya hanak au brigadiri atlenda mate angandake polisa ke pula pula kama kwe muku o honghani kwa saka we kalukuli chingwe akunde sa ya tani bunga keti sa tu hongi pling nga wai o hong kai kama kwe ege chibisi sing aga utkawa ng kamu panga nga wa yingi he at in avi kwa muke ganu muku sing na wikyang ya chon nge chik kwa sa tui di galang tuin e tani kwa kale ki galang tuin e muku o hong hangulang katulun kwa tuwa galang tuin e nga kalang ang kwenye gan ege akhiri at yuge fe firi gen kutun nga ka ang am kaya e ne wake kukwem kukwem ke wala wa ah kama dosam kong nga

0: le chung hai ki chi sa chu koi
1: eng nok ki ti ki ta gi eng nok ki mali
0: mas ni chu o ang o chela ngang
1: ki xkfm tem ne ang pa mi ken hmeng ai wa

o he ta khono nya ga FM te mono te ke fire kama kwe ta kwe 25 ta minute jite ja o kara khwano 5 ga minute tswa je e ya gwa ha te ke 5 ire e khasa no 5 ire kama go khama kwe tsam jite o khriyo tsame te rado se ke tuwa ta ke ga te go ne ti ya bana ta tsana examine khrina gwa tem kona jika tsana te tlewe e ngo sasa se ong ba ba kara ja o ka he tsana o ane tsoka susen veta kana sa tsam jike te kae ku tswana a sasa di tsena tse jaoka a tsantse o ne sa twenwe ena gwana mga ena o tshek am jeno qhong adam tswe e ke ga tete mo da examine khrina tita ba shure tse tse ena nke a kota teno ena shure soka kuno ena gwana mga tsheka go je hi ata ya ga tete a ka kwe khuri o khwete wana na seis ire soka si e kwe khegwa kwe ba ne temo rugby khrina tavete tse go tsibere ga a ani soka o sa hi nwe tama jitoti a ka kwe ma tsam jikate o re ta to tsheka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda ma pau e kwete ha tswane nwe so ma pau e ben temo no shure soka gwana mga khwara sina ta ya ga tete gara ka ntse u ete gara ka ta kwe ta o te aba sia kwa kwe ta o kwa fir november vun sta ga e sika ngo te korota kete kwe amate ya ketere mata te kya tereta te ngo sike aje te o tse kaotso o twena kya inkedzi

tigat newa irlek te komunikir pri ngo irlek ngo tiga gehia kung kuna ko tiga a kamat ing a kung kram awa irlek ngo waka aten ngo kung kati gehige wakwe kagi a waka ma wa tonasi atan kung kra wakwe kagi hitine a kali tigat ne tiga gehia kali rechferda wane rechferda ngo na ko tiga gehi a wa lati agia sehoi he agihe a unkunke ulana gihya kula ya e UCC wa tiyulo unkule katini kai kwika mu wakwe kagihya wa mtetange kwa kangokle kagida wa komunikasi farda kide panunga wa gihye ngulungusa ngayta dawa kichafira hudang gihye ngkang gihye ngdang wakoy mta tanggeng mga kamutla mta program ki gang sini ki yiko masita ka mta kia sangko mta ng kante kula la tigda mta program ki yiwala ki kongwi tatini kamba mta ki kongki o season 20 ka manita gihang yi mta tini gihang wa yad ngangwa mta program ki koyin gya wa child wellness ki wala sinki yi chong tamasiko mta tuja ki wana kong gya wa kalukiling mta tini kita ngangwa kwa ta gita sa kulite kuna ma mta gita chukam nga mta program ki gangsi ni ki yi komasi mta program kwa ni ki yi gita ngala mta ki wala kong yi mta ki a sika makai ati uki kwa mta ki ya kawin nga wa mta program ita nga nga program nga yi ki yi kawin kwa kala ta mta ki siyawiri gani ta kwa ni ki yi ngtini gita ngala mta ki wala kong yi mta ki a sika makai wala singi chwa nga mta kwa nga wa Definitely cool.

0: una kwa kachiji ke angkodi ngwa kliniki kanda cam kanda data maka gika tuma kliniki ke gita akalin tega tini chige gawa harial de undersuku ngwa kanda usia ku genku undersuk doang ngayim cima gita ngwa jala daram cima gita ngwa kodo kanggala ka gita akali tati niya chige gya kali kang ya wa pe diatrisa soroho ka gita at kalitam chagya sang ke kangkala ang nga nagkwa ka hiya wa hiyastes khason hai tikla ni himcha tanggi ngwa ke kuna ngwa mcha prokharam ki gang se ni ki hikoma si ke wala se tagang kampa mcha ki glow gang ni himcha tangkwa ngwa ngwa mcha prokharam de gita at kawin ngwa takka ngwa ngwa prokharam ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa kalitam chi akhiri gana kuna ta gita ngwa ta kwa ngwa kuta aliko nirtin siya ba ngwa
1: Nihe South Tamil. Tia Kurik Amna, no wasen attack Ike over Tamil. With Tamski demo came by Tutu Karasopa and Kubinako Ah Tamil. Makone Xka FM data Darana Kai, Nako Tate Kay, San A, Kai Kuzi, Nahus Dama de Aka Ku Okun Taoe. Xka FM, Hakuin Nang Konguru.
2: Yeah, young kid. Bring the music back, Steve Prince music, ladies and gentlemen.

0: Moro-moro, nagqatha mina Paul wesi tame tama kokwe manguma ahindisha ite kokwe manguka e tagone kwaya te kwabunga wuzi se kokwe betati unta kesa ta kete machi ingwe i tama magqatha tingwe ta wale kaka Toto gaya, crack with that, crack with that, chicken like me. Tatu Mekonago, chicken like a jella. Tama, I am decided like a platter, a chukong, a kind of a car. Chicken hater, Gunigwam, go with a thing like that, got the tippy telling hand. The chick got the gate, and he got the to get ya tippy telling. Kwachika kakhali kata kwasi kachita gune kwa mega kukota maka ike kuncha kuke gune chu. Ya kuke gune chu wa kawuna kawuta ya kengha uchu. Ta kama ndo sa chau ka kengha ukata. Kachuke gune uta ngeke ya kesing. Ha kwa maa uwa. The guessing gumman who won a good car, got the gate, Yowie. Gumma egg, young man, so who were a young lady come at the home way. The gum, Jack had to be come on, eh? The sir, tell the gate come, the guy, get so good, hm, got clear, get hm? Hm, got the come with the gum, Jack, I go, huh? I got a crack. Ya ya kwa chote ki kaka un maa ngayi kwa mako unwa ya kawa wa mesa isi kwa mako ta nga nga mkongo ya mcha adubi ta choke ki haa ta tuwa mcha kama angata angatama ngayi ma ta sandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ka kama Kama taka sagda ke kama ngā ngau ngai ngai kāse ngai yai chū tinge ya kua chau taka ya kā hūn chū taka ngā kundua te ngau ngai keke ngā ngom tae ke ngai ya hūnta chū tinga keke ngau chau tate ke ngai e guwa taka e guwa ngai gama kabu ke kutubi ya ngā Take for ya dang a dang, take a goon by ya gang, ya gang, ya gang, what gang, that go gang, gut by, cut it the gang, gut by ya the moon, the gaga get the bad, the moon, ya get the queen, maybe the get swear ya, ya okay, ya gang, wonder the get joe a gang. Da, ooking how, da, moon. That's okay, eh? Kama tali wata ngi a kaka me a ka wuzi siya kwa kwa ngi maka li wata ta kaka kutuwa gu a ta ta ka kwa kwa ta ta chao ta ki a kang kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ka hata ngi hundwa ngi sing na jika he ka ngi ma nga kong kwa mi ta sandwa ta Gama kanga oute kama keta sung ta a sung ta kama keta basa de sang keta ngode dule ta uke gang a sa ga kuta ke hu ka uke ka kwa ndaba ke ke kuke matuam chita ngoko kwetam ta nda sang ha gai sa ka suwa chi ka ya chia ka gama kondo sa ga Hai chau haa hum taba taa kwa taa ki huu. Nga a koko ang hai taa kha kula kwa. Kha wu se koko mcha ki a ki oka taa kwa ng koko kwa a kha sala. tamen ngai ka dibi ta wa tsuwo ta dibi te kwa tsu te ke yawe tsong ka ka a ka u ka ba a tsing he ka ngon do ngi a ka u ngi ngi sing ke he mi ngai a ka kwa u a u jim bula a tsu bula ngi a u kwa tsing he a ti in do a tsu ka u ngi ngi ke o ti ti ka ngi kwa wa ka ke ka kwe mma kwa kai khabu dubi ta wa a khu a a ungu nda kwai ngi ngi ukang ngi ka ngi sing ka he ka su dubi ka ka ka ngi ngu to to ka sing kwa ma wa ka kwa nga a ka u ta kwa ka ka ka ka ka ka sing a ta ma nga ta ma ma ma ma ma ma nga ka tu ti ka ma ka tu ta ma ka ti ka ka wa na ka ka nga kwa ta ndu nga nga u ka nda ta chong nga kwa ta ka ta ta ka nga ka ka tum ta ma a kwa kwa ki tu tu la si a kwan ka kwa ba ti ngu kwa kwa he me da kwa kwa ma kwi kwen si a ti ngu ta ha kwa kwa kwa ta kwa kwa ma kwa ma si a kwa ta ngu kwa ngu ta ma ti ka ha wali wali ti ka ha kwa ma kwa ni si si kula kwa ma si ka ngu kwa ma mga ma ma ka la wa kwa ndi a ta ngu kwa kulu ngu si ngu ma kwa kwa ta da a gom sing ke he ma a cho kwa ta ke he di jo chi kwa ka tum ngau ka tum ngai a ke a ma ngua chi di kru kru kru kwa a kwe ki kwe a ma kwe kwa kwe mga ta a ma ngu ngu ngu ka chi ngui ngui ge kung a o ta ke ka kandu a ke che wa ke ma kundu ke kwe kha ya chi ngu ngui ke ke ya chi ta ngui ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya tali gong ta ka u ka ka ngwa ngwa ngwa ngwa ya tali ka de ngwa a ngam ti ngwa ya ju ke a gong ta ngwa ha ke ngwa ngwa wa chung ke ta ngwa ke te ye wu mi ma kwa ka ke ka u ka ka ngwa ngwa gong dwa ngwa ngwa gong dwa ngwa ngwa gam hu kwe kwa ma ngwa ha ka ma ta ka ta ba ta ke tam de su kong de ko de su kong de ko de su kong de ko de he nga nga ka ma le nga kha ma ka e kwe ma ma kong nga nga wa ka de he de nga gu kha ka nga de nga khong ka de nga sa nga ke ke a ju ke ko che wa ju de nga a ko la de a nga nga ba ka u de ke ta e to to sin ke ka ma ka tam da a to ka ka u ni de nga ta ka nga ma na ka ngu ke, ta ka nga ma ka tu kwe, si ka ma na sa mi. Si ndwa ta ke, ngu ke nga la da ke kong gu ta ha, u nga, ke ngam kong. Ta se ngam kong a da, ya da e kwa ta ngu ta, hau ngu ta nga sing ka da ka tua. Ya ya da ka tua se ngam kong tua da ke a kwa ke, ki tua ti ma na ke a kwa ta ha, a, si a da ta ha, tu tu ta ha. Una na da teng a sen twa teng ke sen ga teng go tsi da ba ta u tsi tswa u ya ga nga kom khulu teng ke ga i tsu te ga kwa ga ga si a le te ga da te i cha ga i cha ko kwa nga u ga ke nga wa nda mai ke tsi ka ka wu de tsi mo kwa ta ka ka ndwa ka di cha ka u ga ka ke le ben cha ka ka ka ka ka ka ka ka ka wa ya di cha ngi tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka ka ka ha bu ka ka gu ka ka gu ka ya he ka ka ka ngi ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de ka chi ka khu wa ta ka ma khan te ba te ngi la ya gam ta ke u te ngi ka ngwa kwa he sa ka ka khu wa ya ya te ma ka me hun tuan ka ngai ngai ma ka du bi te me ta ke chi ya ka khe chi ya chu te chi gi ma a kwa yi ta ka ye kakang lwa da ma kwen ta ke ma mka ta ka ka ngay kwa si wa mkhi ka kaya ka ka kong ta kwa ka kong ngay ki atwa tisa ka ka kong ka ha kong ka kong wa ta kakang lwa da mkwa kwe ka ta da ta da mka ihe mhi ihe wa say si ka ito wa kulakang ta kan wa ga kan ha ge ta ka twam Kwa kaka suke ngam te kwa me kaka ma mahu kata ka ma ke ma aleka ke kaka kwe ke guli. Taka ng kaya kai ma ke tia ita tika kwe te ngau ke kwe kuku. Taka ng ya kwe ke kwe ngai ma kalawa mka kang na kaka ngwa kaka kata ngwa kuka mkata kwa mkore ngwa kata ka mkata ka ka iha mtang hii. Nuka kwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hea. Kongte sandwe ke oweka weka kake kwa kwa kundwe sangwe. Kwa sa kore kwa sangwe kato kwa hangu sangwe. Sa kata ngwe kata sangwe ndwa kwe kwa. Angwe kaute wa angwe chuta. Angwe kaute wa angwe chuta. Sa kaka nga sa kaka nga kwa bali. Saka kwa kadibika kadibika angha kwa kandwa chikota kwa tala kwa jungiga ki awundwa okwa ka nungundwa ngungu kwa agisenke kawuki kawuzi chi kukundwa saka kari beja kwa ngau kawuki kinga wa kukundwa kwa ukiwa chisi mungu agaka ukiwa kia andwa kati ya kia ngachinka ya chaya chabuzi setengwa Chisi mungai ta wa kong chasandwa he ya kong wa kong kwa ka wa kong tang wa ko tang wa a jugang ka wa ham. Kaya sa kaka wai ka wai ka hong hiya kwe ka sa wuzi te ka ngukwe ge kwe. Gu ngai sa cheng tama se ka sa ngungwa cheng gu sa ngukwa kwa kwa ta ka kang ka sa ngungwa kana. Akanau kemang hui sakung ya ngeda kung tengwa ka ngeda ngwa cetua kanau ngang aku akan kena tegda cing. Taka ngwa cetua oka ngu yang kebang ke ke ngwa cing ka ya ngu yang kung akan kena kang aku akan kau gaya ka. Taka kena ka ngeda ka sita ngeda cing ka. Saka keng hiya kute ke kawa ke kawa kwe. Saka ngeda ke hun hun kwe. Ta kama agudibi ta toma ta ta daba ta hati uwa toma ta ngaka wa agudibi ang ngaka chana ta makaka iki msiki.
1: Moro moro bunga makamike kukumaka manda kaya ang da chukonga da junga ta ata tia chata kungo kota tia chata kwa chia la kwa ngole ke koko mangu ogu ena hateti ena hagula hen haa ota kangu kungu ichi kangu ena hanga wata chika ye chika na eko maa kecha taka kakua chika wa ngole si chita mkecha chika la nga uma pondo ke kwa mke chisumu ya laa he abiteke na kake wa nguye kwe kong kwa kong a malili kong kwe nguye ndi a wa nga kong kwe nguye. Taka he akwa nguye kong nguye. A chichichi kwa nguye ugunda kwe a. Taka wa he akwa sing hea ke. Chit kwa nguye ndama kwa nguye. A a. Kami cha wana kwa kala nga ichi. Chata nguye mka kwa kong nguye. Nguye ta kong nguye u. Wa chisu mandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kong. Kho ka kho ndwa nguwa khale ka na ngima ka ntwani ne gu kho. Khawa mi ka kho mi kwa nguwa nge kho ka ke u mi kwa nene kho. Ka mi nguwa nge kho. Kho ka teta nina la kho wa chidwa ya mi. Khawa nge. Kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge. Nga mi anga ma nga mge. Chika ndwa nge sha kho kho kwi nge. Sa jojwa ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Echa ngwe tu gata ng. Okwe cho. Okwe kwa chika kamja kwa okwe taka atata. Ya chika la kuki chachala. Kho acha atuwa nda keke ochi kwa kwa tutu mahuwa kwa. Wa chika ndo hei. Taka wa kaka asia tutura sika katene wa nguwa tani ka chikwa. Chikwa. Kho ka acha chikwa ngai ka acha chikwa. Ka wisisi. Taka ya chela hei kula mke chachisu munga daka nda kewa. Posu ko. Sim kwa wa sim chinge. Uwe jingwa po po sa nguye ka uke tepa kwe ya kanyu. He kongwe ke kwa ngeke mi nga matena kongwe jikwa ka amakwa wawo jingwe. Ka ngu teta ngu jikwa he mkeke mu ukhali. Dagam Kakari, Chitwa Kachi, Chitwakam, Chitwa Tedin, Achala, Tedin Kukum, Chingama, Tedin Kukwakam. Yatu a bob, what a cocassi to buy us, Kaya. Why a new pokuna gang, Kak and Mimi Kaki Tipa Quieta. Gang, Macha, cock, I had. A most on no cow, or that would do that I call him cookie. Koma ya gana ge kanda ti kwa. Kale mi dwa ngang. Gama tu gya mi tige mwaso matena ge. Kame ma ponda tu gya mwaso. Kati ti kwa kho. Ngaya gana. Ngayi ma kati sumo ge. Daka ama kako diyo kaya nga kakwa ngayike. Kati ti sumo ndwa ke ake ta kaya. Ya story.

Azure SA tate qeten angkhwena te tsema te tsanhe te anka de si dakalo tate ya ata tsema ko ta ko Azure SA tamiten angkhwena tsiana ya khiri khiri na tsam sitamang tsa temono se koteki nyege ama ko ta 14 gum 14 minute kwa jese ngekra kho ha no teodi tangwe ki te kan sa hin ta ma hin tu te ki ha ku bori je ka ite ngekra kho no berem te di tangwe o ka ti do te kwa no te o bori je ha ku ji bora bori he tin e bora he ta a ka ku ite so tin irritate ka ta ha tin dar ta ha te ti ji a te ti ka nyama gwe sika bora he Germany no Ivory Coast ta ki ite a unko kwa tsan tsokwate no akite yang sika susu na magwetsa hondam sika rico america maliti ta khono kwedam sika endro ngobona twa kongola ta atsate ancinxe sika bora aninja susu na ko kaja kungqhagwe ta khono ncubore ji ha kujite komane khwano te u ncexe ku bori heti ge ku he nge na veke ki khwasen si registrasi daraka ku he nge tsu urumende koro ku 2016 twenda ga ku te sen sanyete khwaresen u ikanya mako u ikare nge nyama ko datom twenda ga khwama na aga ire ta ga 5 ire si gere na ha ta khono u he ata i ga khwama na aga ire khwaresen a gwe ta ga si e ko 5 u itete ka si khiri khiri ya gwen ahe koro kushu anhe kunka aten angkwe na utamme ta hono nge kwa kwe na kharadi kwenye ki nyama ko koro na hiven kwe na kwa ite ha ngo nyama ko anga okwa je anadarano sino si darakati nako si moka ta hono ange si ya nyama hiye koro kwa kite kono kwe na antamaha aka ete ngo ana kuhu na ko sie ko si garaka ana u dato mo go ditlo go diteng tsono ngabe na e go dino ana sie ko ta checka ka ta an ka ete no akoro ku kiteta tin khwena si garaka ra ko koro ta tina no kana u go di ya kara ko anga o e ku ka ten khwen ki nge o fie ka ta meten u khwena a go di tlhao ka ten ki akora ka ke hem tsui khamango garaka ra ko koro ta tin ngesi acha wo South Africa kwecha na kwecha 16 kuri na kukunsa Swiss na kwa hino chaka ndaraka mara koro he tidoote kwa na 18 kinyam he koro na kuswisen he so chaki ngo tu he te tati ngete u te u tu tako he angawe na akarti he angawe na ateidla kai tu he chaki tino chaka koro karakara kota kota anka ete no aji temo re kwa na anka ete si ngo koro kwe avasi yeko tako kaeja kuhu tati nukwena nyama kwa tako avasi nako anse saki si daraka nyama kwa ta uwe ti siyoko si daraka nge cha uwe nge cha daraka rata wana uwe cha si daraka tati no ange koro kushi ukwa nasika benalanse saka au kwena khanata maha mapeu nge kwarena ta kwa mana aha iri tako ui 5 iri kia mwaha no benalan se saka kona kore go ha u kwama na aga iri sonda e dako u i 5 iri u ska khanta ma khiri ya gwe akwana ka cha u tu nga u benalan se saka cha ki tu kwe e cha dara na ko sheko ta u tu ho je hika ofu cha si guyetin cha guyenge ka ya cha hinya kwa hino te iti khaji go te tu wa ko ta ko benalan se saka ki te u tu ho je che ka ko je ta ngana a ka te so a ji te u bori ji ha ku ji te avasiya ma ko ta kwa kwa ta tinji of te avasiya ma ko ta ka e ja ku ngwa ta tinji ta khono berem te ana kwa ha te u programa di tango di ngwes ke nyama kwa ta te u di tango ska te nyama ta ki ta ha ya te ya bora kona ya nga ki tuwa ten ya tuwa ko ka e ja ku ngwa gwe akwana ka hitu yo te ngam chan ma ka e ka DJ hu nausim te kuya ma hima there are goddamn a weakness in me.

0: dedichi chiaga qui cu. Ma poi tu a ma tu a tavere te. Ecco ti è stata questa usa carica su isica qua in quel can caraha. Gemini qua. Qua noi abbiamo tanto qua qui apri costi qua. Apri costi qua carica qua come ti è taglia.
1: Tesca temo al canal catre khoya akam tesca catre khoya do no chemini quack
0: aki tiente como no kona ha PlayStation winner kwe he tse u di dangwa tsa winner that the SABC Plus is set a FIFA World Cup tsa ke khati tsa u kuri for the PlayStation tabete di fave ka size ko tsiki fave tsiki kui ha su winner ka kwe tsi khoya tsa ka tsa download tsa tsa ka tsari testa na ko kuri na ko tsa winner ko me SABC Plus app we ka kere ngwe siki ang a fon tsika tsa u kriya ko no ne he ga tsa mo se tsaka FIFA World Cup se tsaka tsa di yo ka ke tsi tsa ka tsara khawa ko tsa ka da ha tsa mo se ka sa ti download te ta ko kri SABC Plus ti TSN CS apply
2: kya manke kem tane ge de tsala kama go 2-1 ke kwante ne watsa ngota so manke ya manke tane akwa kwa ge kwante ne watsa ngwa tsi ga singe chemeni ke de tutu te o tsala kama go ke bola watsa ngwa kwa de mangi bola tutu de kama go ga ngwe singe kwante ne watsa ngwa ge kwa kwa da so a tsi ga singe bola tutu de tsala kama go ti tsi ge ya fasin ge de tswa tuma
0: Take it over here, come here, go ahead, take care of the station soka.
3: Yo no te koma bora hese kota te ya ake americano ngobona tua ka kongola ta te te ta bora ka ija ku nkhorama te mara kama rikona se kota tsam ntseska yalfu kama kota akhan 50 minute kwa je ngi kra hwan tsam gum tsam minute kwa sa bersena kwa ha ya nku te ki 12 iri kama kusan ti dori ti tamati kama kwenye tose tuwa na ya kherika kwe kwa na katu enisero na bere na hutowe kate te aekuta ti Marcus Jetembo